0: nga bikutambulira dalu nji kale ndokafuna karoku boom kuduka likuliyo kumbi nga baganika siva bakuzuru kubanga okwata mbere mu bendala embere gira kubanga te kutambulira dalu nji na echi nje ule chikalim ntitoko mabukomi kufuna manyi galimo bambavu ezikalim obula mulimo bira binji byogindo kubanga osikamine awe atakanywa ngamunange toko atakanda chiru na chakuna chirimu cafe nyo limuchara muzito oyonsa munango subulu kubanga ate ufuko mwangu zimumbere yo kwagaliza omulala no gamandi chino bekanka muwe afune kumanyi ngezo kulaba nga yitage mu kumbavu ezinje olukubanga yite mulunda kuna sifu kanka muwe awononze isiga zakisan kile mbere gina kubanga ikutambulia dabunji kale no baga ebirabe birimu ya matoka kapiata jogira kubanga usitukira mu pichi pichi mpya tv ogenda kubanga ujifune simu smartphone ensimbi enkalu ne ebirabe ebirala binji byo kubanga yoku atamu naye kale no gena kuduka kuliyo kumpi ne supermarket kuliyo kumpi kale kubumu kafune ne kasilver bank embere gina kubanga ate ikutambulia dabunji nyo nyine dala kubuza ko muziko na mugira kete wana mu musanvu ka second Francis Kasfati wensinzi kubanga kubaza kubanga otumbudde ekula eri omuntu wa bulijjo.
1: Okay, nange njagala kubanga kubuza ko wasuzote jo sinzi kubanga uliriza chiko mmosa makatonyeza mwenda pale FM kwa ya mutobili juwa suzote umuradi rade nisa makatondo wechiti wa kutusasirile kutujanja vile nga naebo wejanja ba mnyuanyi fuba nyo kubela nga wejanja ba tevi ntubija kubela nga bikutambuli la bulonji nyo nyini dara ngola bene bikusumbua ngola bene bikusumbua mkwano kwange netu sabaka katonda wa yeka kubanga ya janja ba yera imu janja vi oo kontiko kutujanja vile nga naebo wejanja ba kulo msawo cha kugambia kola chobiro kola njagala okuna kuwalira wamu na mabafiridwa abafiridwa kabantu bamwe yes. Nembaga mbachitalo nyo chitalo dela mukama katonda abatugumize abatusasirire ate abatusibide chimyo chomo ya watugenzeko abasonyo byonna tatambula bulungi mbulambu wa bwengaba tonde enaku zomaziri biri omwezo gwa kasambula omwaka 2022 mukaga onako rajo tabade tulina bulungi budde kunyonyola kasambula chechi kubanga bulo tugena mu mwezo mupya mumulumi oluganda atukubulira kasambula ne tukugamba tukubulira erinya kweliava na kati erangenda kubanga kubulira erinya kasambula okulituma omwezi ogwa July mu luzungu chwechava omwezi guno tulimu gwa bakabeja tewera bila omwezi gwa banene abazaliba mwezi ogwa lero abazaliba mu mwezi guno mbagaliza amazaliba amalungi abalina amazaliba agajjo happy belated birthday nakwe nategedde kwe yazaliba onako olwajjo naye amanya mu bujjuvu saga tegedde kale kubuzizzaako wena
0: abazaliba obuzaliba nenze ate ekyenjawulo ekiri mu mwezi guno ntingi bulingi naku z'omwezi rumu omwezi ogw'omusanvu abanzala libafuna obufumbo
1: obutukuvu
0: batugawa obutukuvu ejjoli jawe z'emyaka asatu mu musanvu
1: nga bali mu bufumbo
0: nga bali babiri
1: baba
0: omwezi
1: mwabadde mwamuza anniversary mwabadde mwanniversary
0: kati kyenja buluzi kiba mwezi ogw'omusanvu
1: gwe kyebya kyanja bulo bazadde babira ba celebrating emyaka gye bagenze nga bamala mu bufumbo ebera anniversary ya buli first of July. Okay, waluya badena mazali bwage happy birthday to you. Amanya saga funye bulungi na yendo za tegede. Ani oyu. Mama Amira. Mama Amira, Mama Amira. Happy belated birthday Mama Amira. Nkuwagala nange byesi tategera. Kali. Abazali bwali na mwa happy birthday mwazali bwane bakabe jia anga pale FM. Kubange nakuzo mwezi musamu tugenda kwa tuweza emyaka 15 wedu nga tuli mu kumayengo gebe mpuruzi ganya tuja tubakabye ndubale miaka 15 all right kasambula kitegeza okubera nga tugenda kusambula ebisera bino kiba kitegeza nti tubatandisa okubera nga tusambula ebisambu it is clearing the land tusobola okubera nga ate tukola ki nga tandika okubanga tusiga gwe mwezi ogwa kasambula enkuba ebera yo naye ebera ntonotono awo netulindirira enkuba egenda okubanga ejja mu mukulu kusabitungotungo ndoroza right mukale mu mwezi oguddakawo tusobola okubeera nga tukola tutya nga tusiga guno omwezi tugenda kwa tusambula bisambu kusambula bisambu lima gendo lime gendo otandika okulima essaawa yonna tugenda kwa tandika okukola ki okusiga gwe mwezi ogwa kasambula abazaliba mwezi guno mwena muli bakabejja lwa nsonga pale FM gwe mwezi gwamo gwe mwezi gwayo bwetubeera nga tuweza naffe buli mwaka mbuza kwa mikwano jange, obamba gambe ntia.

0: Sedinda Richard nga abiridde Luweero.
1: Sedinda Richard
0: esebo
1: owangalira mu Luweero akaseera kanjoofudde okujja wano eno
0: esebo.
1: Sedinda Richard abawuliza ba Pearl FM baagala okumanya Sedinda Richard yatya oba wanga mu kuwangala ku kutubulidde bulwadde ki obugenda maaso okwanga bukutawanya?
0: Kitufu ekyamazima obulwadde obugenda obunsumbu era obuntawanya bulwadde bwa kansa. Obulwadde bwa kansa buno mu kusooka nali sabutegeera nti nno bulwadde nti kansa. Kansa oyo nagenda okutegeera mu myaka gyali ndoozanga 15 awo mu 20 awo. Akantu kajanga mugongo ng'akatulututtu
1: ku myaka 15
0: nekagenda nga kakula kati ate okukula olw'ebiseera ebyo nga tetumanyi nti waliwo n'ekirwadde kye bayita ki kansa. Kati abaaliwo bakadde baffe edda ne bagamba nti ekyo kibeera kiwo simanyi kiwo kikwata mu w'otasobola nakwerabanga amaasogo. Kati netubeera mu mbeera eyo yokulooza nti kiwo ne bateekako ebidagadagala webityo paka ekintu kyagenda nga kirya paka wekizudde mu 2022 nti ekyamazima kansa ye yali akola ki
1: ku myaka emeka egyo olwo katozuula wali pulezenti ku myaka 15
0: kati olwo ntambudde nakyo paka mu myaka 2022 wenzuulira nti nno kansa yakola ki
1: yannuma
0: kubanga eri yonna twali nga bagamba nti ekyo kiwo. Era ne batuwerako waliwo n'omusajja gye watwalako eyo nti oyoavumulaga amawawe gatyo era gabeera tegabona naye simanyi wabeerawo emuti gwa weto kiwo bwebigenda bibonya bwebityo. Naye ng'ekyamazima yali kansa olw'okuba nti twali tetunnategeera kumanya na kutegeera netubeera mu bbanga
1: eriwera
0: bigerera ku ebiseera ebyo nali nga bakadde bange be baali bakola ki nali muto
1: olongowangalya mbitundu ki akaseera
0: era nali Luweero esebo. Kati ekiwundu ekyo ngekibeera mu mugongo nekigenda nga kirya paka wekyakola ki nekigejja. Era mu 2022 wenatandika okutegeera nti kansa yakola ki yannuma. Era netugenda mu malwaliro emulaga eyo ne batuzuulako ne basalako obunyama ne batandika okujanjaba.
1: Olwo akanyama bakasalawa?
0: Bakasala mabega mu mugongo. Eyo ye bazuule kansa kikaaki bazuule atuusewa mu mubiri ebyo baali baagala okuzuula balyoke bategeere ki kye bakola ki
1: kye
0: bajjanjaba. Esebo
1: kubanga eryo lyotugambye
0: esebo
1: ogambye ku myaka 15 ndootandika okuwulira ntikino kiri nga kalinga kabwa
0: kajjanga katulutufu ne katandika okunsiiwa nga kansiiwa nentakulanga bwe ntakula kagenda kavaamu obuziizi kavaamu amaziizi nga bwe kagenda kalya n'olwokuba nti nno kansa tasobola kuluma nga bw'onaagamba nti bakutemya ekiwundu kikola ki kikuluma. Kati olw'okuba nti yali talumanga nange sikifuddeko ntya n'owulira nga olusi tokiwulira nako ku mubiri nga oyinga awulira nga okutaliiko vuga kuki ku mubiri wekityo bwe kyatandika.
1: Oli mufumbo akaseera kano?
0: Nali mufumbo naye omukyala n'agenda olw'okuba nti yali tasobola eno kansoke mba tegeeze kubanga bayinza okutegeera Sedinda yaani ndi alubino gwe bayita mu Luganda namagoye.
1: Kitoofu
0: ekyo nkiwuliriramu kubanga ekyo kyendi ate era sisobola kikyusa kubanga Katonda yakola ki yantonda bw'atyo era akyenyumirizaamu kubanga teri asobola kukyusa luviiri lwe luddugavu n'alufuula olweru. Ekyo tukyebaza era nkyebaza Katonda olwa langi gye nnina kubanga omuntu awuliza ayinza oga nti ani oyo gweyogeddeko kati ndowooza ekifaananyi awo aba akitegedde.
1: Wenna akyali ku mukutu gwa 1000 akawumuzi mwenda Pearl FM ekwali omuntu wa bulijjo. amuliza ti ekyamazima bannaffe bano abasinga bwalaba omuntu
0: yenaamagwe badde nsaba obankulageko ekiwunu nawe okiragika okisiigireko abawuliriza
1: alengera akaseera kano nti ekiwundu kiri mu mugongo ogabi wenna n'ekiri
0: nekino nekiri mu mugongo oba nakyo nkikulage
1: ekiwundu kino ngenda basobola okuba nga nenga ekiwundu ekimuli wansi w'okutu okwa ddyo wekyagenda maaso okuba nga kansa waafulumidde wekyakwata ekyokubiri nekifulumira ate erudde eno mu mugongo nga bwewulidde nti ekikula kye mu lufutifuti oyinza okumenyera okutegeeza ekifaananyi ekituufu nti namagoye tayinza kuba nga abeerawo ng'abeera mu kasana konna lwaki okavalinga oyambala enkofiira ali n'oddamu n'oteyako n'ekyo
0: anti kati enkofiira eno omusana gumanyi olusi okuyitamu kati era ekintu ekyaleeta kino lwezi z'omusana ezo zayitangamu nayambalanga kakofiira katopi kati nibatwadivisinga okwambala zino enkofiira bwe ziti ezibikkako kati mulimu enkofiira gy'osanga nga ya butimba ng'oluusi omusana gukola ki kati olw'okuba nti kino nakyo kitundu ku bulamu kyeba nteekamu kano kano neŋŋamba kakabeireko ate wano omusana bwe gujja direct kuno gwokya kati olw'okuba nina ekiwundu kino ebbuguma eriva kuno nga totaddeemu kano kalimu ka sponji sponji owulira omuliro muki guba mungi
1: nti olwa hiiti eri ku nkofiira katemala n'ogamba nti nakano kako okubinakakakabalinge olwebbali
0: olw'okuba mulimu akasponji sponji n'okateekako kati ebbugumu bwe lijja o hiiti teyita nnyo nga bwe yandiseewo ku kino ky'olaba kino isewo
1: awuliriza agala okusinga okweyongerayo okumanya nti bakulagiridde mu ddwaliro omaze okuzuula ndi kansa
0: esebo
1: ki ekyaddako awo
0: ekyaddako kwe kunsalako akanyama ne bakatwala mu laabu ne bakakebera
1: olwo oyingidde eddwaliro ki
0: mulago rifaro mulago
1: era mu bbanga ya 2022
0: kati nasooka nenzijawo 219 ekyamazima ekiwundu kyali kinene ate ekyamazima natya nnyo sijja kulimba kubanga wenatunulira oguwundu gwe nalinina era gwe nalina nentya neŋŋamba kati ebika n'obulamu bwange bulabikawonwe bugenda okukola ki okoma kubanga kati nga ndaba gugaziye gunene n'otula noga nti kati eno gyenzize nayo eri balemeddwa eno be banaazuula bagamba kiwo kiwo nagamba liranga nti tugende tugezeeko tulabe kati ne bagenda ne basalako akanyama ako ne bakatwala mu labu ne kamala wiikisi bbiri wekadda ne bazuula nti kansa ne batandika okuteekako ku ddagala erya kemotherapy lye baliisa mu misuwa naye eddagala eryo baliisa mu misuwa lirina bingi bye likujjako appetite ebula lisiba mu lubuto ekyokubiri nti oluusi oyinza otuuka mu ddwaliro ne bagamba nti nno lino weeriri lino terikola ki teririiwo ekyamazima ng'olina okukwata mu nsawo ogule ki eddagala eryo oyinza okukasanga 15,000 25,000 oluusi oyinza ogisanga sako kati nga sako tukola sako 6 buli mwezi n'obeera ku ddagala emyezi 6 kati kisaka yinza okukola emyezi mu eta ena nga awamu osanga n'ogula oluusi n'ojja ku saka endala n'ogisanga sako nga katonda n'akuyamba eyo n'otagula lyonna n'olisangawo ne waliwo osanga nti ate nga lyonna teriwo ng'olina ddikola ki kuligula
1: buguzi
0: ate nga lyogula lye lirina okutawula eryo lye bateeka mu kemo kale embeera eyo netuzibuwalira eddagala lya bbeeyi erya kansa ekisooka kansa bulwadde bwa bbeeyi kansa bulwadde bwaki bwa bbeeyi ate ngomuntu watu inachowe sora tosora kujanja wa kansa.
1: Mdoa hili wano mazo kusara kwa kani makano. Uwangale banga chii mdoa hili wano. Ngawaku.
0: Uwe wakusara kwa kanyama. Mm. Nibako wiki sibili node waka. Nga weba linda labu. Manye vintu vye vintu vye vili. Walu wewaita training wengi kangu okuda.
1: Mm.
0: Walu wewaita jeno. Nga awelele kalu hao. Ila nga umanye vya Uganda nawe. Mm. Kati. Nze wangi kamala wiki sibili. Era wekako maoni nzira yu. Watani kukulachi. Watani kukewela buli gundi, buli omusayi. Mm. Chemistry, CBC. Okula omusayi mungi chimu mumubili gulina. Blood group chijolina. Mm. Nibakewela omutima guligutia, kuresha ilietia. Katirea, nekati wangamba okula, okula, okula scan yu omutima. Era na yu emba kula nzirina munu. Nihinga sinabazi tuokiliza lwachi. Mm. Esente nazo sikolachi. Tezira vika.
1: Mm.
0: Echama zima. Mbele intabuseko.
1: Mbele intabuseko. Ngabo gama so kubango ulira kasera kano. Uwena aliku mkutu ogwa chike mesambu. Akawunze menda ekulalio mtu wabrijo. Akulide mbele anga ye. Echa iso kila dalanti. Chukulache choka nga ye na mage. Taina kuwa mwasana. Ede sanji zino, alhandu ila mungu olaba, ndi akasana ya katuwa, atinga. Kavayo kuva webu kere dencha ya aliro, okuluke dateli je unawunge ya nga nakira kachayaka. Chimu okuso moze woku wanga wanga ya mkasano. Nenga ataina oku wanga ahino kunonya kasimbi. Apanzo kwa kamweta kisoso gendo oku wanga kulachi. Ajanjabwa. Oinae kukubana?
0: Hey, abana nina abana. Nina abana mukaga. Na ye chama zima.
1: Mm.
0: Mama wabe ye ya genda. Nagama yeti sola kuwela na muradoa kansa na andekau. Na agenda.
1: Abana na wabu naba kufana na?
0: Abana temuliba mfana na. Nenga bali, bali mukala ya chocolate. Wana bali inganga ba brown inyo. Nenga te sikalino.
1: Temuli mu yada ina gundi yadi na mago
0: talim talim
1: via Allah hebito
0: era abana abo
1: mm.
0: abamu rusi basoma rusi bali mererwa
1: mm.
0: kuloku banti he ali alina okunonya akasente ate mama we yagenda kati no labanga na abana nabo
1: bwe tingereza kusikini yo mm-hmm. wali ate buno omyofu myofu
0: aha obo bumyofu obo bwera ula kwanti no ebisera bino n'ebizigo byaffe bya bei ate tebikyala bika
1: mm.
0: kati era bwobeera nabyo kiyisaako wano obugoni nebukola ki
1: nobwe
0: kubanga ekyo ekizigo kye kitukuuma mu kala mu musana ng'otambudde
1: mm.
0: reizi ziri zigenda okubako bwoba wesiizeeko akaziga ako kakolanga akakala nga akaddugavu akandibadde nga akammwe
1: mm.
0: ne tutafuna sport sobo naye buli lw'obeera ng'ofunye bu sport sobo kitegeeza ekizigo tokola ki
1: Echini.
0: Atenga chabe, kitandikira mitoro mnana kumi.
1: Mbwete mbira joge ya maso kuwanga taulida. Kwa Richard jage ya maso kuwanga tawanzi wamu. Auliza njaga kudayo, kwa Richard njaga nateke hile ulu onji wano. Koche duwari donti. Bawanzo kukebira.
0: Yesebo.
1: Oteke denti kati kansa.
0: Yesebo.
1: Kwa kansa uyo. Wafuna yuko treatment makusoke kwa akonga baka maluku kukebira up to now. Nambia joita mkati.
0: Ii, nafuna yuko treatment.
1: Mm.
0: Ela nepapula nzirina wano. Mm. Nenga wen kunyonyo denti no treatment ezo gena nozifuna ezo mneva kugamba anti. Kati tukola saku mukaga. Jemezi mukaga.
1: Nkola sampo mukaga.
0: Aha. Bulimwezi. Mm. Aha. Bulimwezi tuwela ogenda kudagala.
1: Mm.
0: Chisinzira.
1: Mm.
0: Waluwa bakola oluwanyula wiki sisatu.
1: Mm.
0: Kwa luwa wakula bulu wiki. Kati nze, nkola bulu wiki, siluvanyu mwala wiki sezo. Satu.
1: Satu. Mm.
0: Kati wemaliza sake zo mkaga. Deni ate nenda nenzi, dayo nenda wa senior doctor wenda tandikira.
1: Mm.
0: Kati kuluno, ngeenda kumulaba nga, ngeenda kukula musayi nga satu.
1: Mm.
0: Guno omwezo guwa mkaga. Ngalumu, ndawe senior doctor, ngeenda musikani, ya mitwala satu mwejo.
1: Eta.
0: Okuda mwa kutaba, o... Kansa atusewa yeyongedde oba kendera kati netandika kemotherapy dagari balisa misua oluso fune chupa emu oluso fune chupa biri oluso katinze mu mudu abadde fune chupa nya ezeddagala biri neza amazi biri ne bakuteeka ke dagala oluso nozifuna enaku nya ngokola olwemande olwokubiri okusatu n'olwokuna ngobeera ku ddagala okwo
1: njaka katono nnyo akuba ndaba akaddeko kayinza okuba kali mu kuddukadduka wano katono
0: esebo
1: ndika kumanya ku kiwundu ekikola mugongo
0: esebo
1: osobola okuba bweyambala esaati ete ekkosa
0: era enkosa era nteekamu ne kanu kubanga era singa ne wano wandibadde wakyadde nga weyafudde edda naye oteekamu nene esaati neekola ki
1: awuliza ku mukutu gwa kikumi musanvu kirabye njaga kusiga ekifaanani ekituufu akadde ndaba kadduse okusiga ekifaanani ekituufu ku butya bwayisibwamu era bwawulira ku kansona ali mugongo mu ku paati yaffe eyokubiri oba mu mboozi yaffe eyokubiri bwe tunaba tukomya olunaku olulala tugenda kuba nga ate tuandikira okulambulula ku kiwundu kino kiri mugongo embeera gyayitamu nakyo nziramu okujjukiza nti omutesitesi wa puroguraamu eno nze omugabirirega minweswa ebeera puroguraamu bukuli butya era nga wenna ali eyo oyina omulwadde oba oyina okuwabulwa kwonna kwetaaga okusobola okuba nga okola ku puroguraamu eno olina okwongerezako kwonna kwoyinza okwongereza ku puroguraamu eno osobola okuyita ku lukuma olw'essimu olwa noti musanvu noti ttaano ana mu ssatu asatu mu emu n'osembyayo 88 0705433188 kwoyinza okuba ng'oyita ate osobola okuba nga okuwabulwa kwonna n'okwongereza ku puroguraamu eno kosa n'okubako kyo gamasa okuba nga ate oyambako tukwatagane mu puroguraamu ey'okubiri we tunaba tukomyewo inshaallah ate tusobole okuba nga tumanya ku mwami Richard n'embeera gyagenda maso okuba nga ayitamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
2: bukuli butya wano ku pal fm bukuli butya mukwano

Echibuga chitiba Kiev, chikuwe chegwanga etibwa area ya Ukraine jitandikidona kuruwa lero. Abasajja bayitibwa abarasha bagenze maso nuko bikanti banyize mategezeza ne magamanti bulijjo egwanga eritibwa nate erya Ukraine liba kuba entiisa nga balinga abagamba nti omusajja yagwamu bamunyiziza ekibadde mu kibuga ekitibwa Kiev amukire

All right, Pale FM kuliru muntu wabulijo, esawa ya feyo kubiri, bweti wati, bwetu ingideo, wabule tu gwabedera. Nyanyi wange Habadex wali mitiyana, wabule nyo okubanti, wabule nyo okubanti otu gwabedera, na bila wabali mitiyana, wabali kaulongojo, wabali gene darpaka eri, echisana, beba nyo okubanti ati batuliriza saidi yeyo, mitiyana unamu wabali chikonge nga mutadeko Pale FM kulido mtu wabli jo kakoza Ronaldi.

Bobonga muwolanga yali aloni girotege guno omwezi guno omwezi ababaka mmoro kanazi ruddeyo minister w'ebyensimbi kubaita Henry Musasizi eyabaddewo n'abagumya n'abagamba nti esaawa yonna ensimbi zino zigenda kufulumizibwa omwezi guno gunaagenda okuggwako ng'ababaka bafunye emmiliyoni z'ebikumi bisatu mu kkumi na ttaano buli omu. Induction egenda masi munyonyo olabaga nti mukwatiriremu katono first batch okitegeera eya bajeti gyebagenda okulaika nti bali leasinga financial year 2026-2027 ensimbi zo gavumenti egenda kuba ezita essaawa yonna zitandika okukola kakati babagambye nti ezammwe nazo ziri mu first batch ensimbi gavumenti zegenda okusooka okuta n'ezammwe mweziri mugenda kufuna obukadde bwammwe ebikumi bisatu mu kumi na butaano mukakkane era nti Musasizi ono yalagidde edda ttiimu ye emaking sure nti ensimbi zino zibeeramu mu first batch egenda okuleka nti oboolyawo nate efulumizibwa essaawa yonna ministry ey'ensonga nate ez'ebyensimbi nga bwe bitambula tubitegedde kakati paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri erimu ababaka ebikumi bitaano mu kkumi ebikumi bitaano mu abiri mu mwenda buli mubaka agenda kufuna emmiliyoni ebikumi bisatu mu kkumi na ttaano ensimbi ezo baazigereka nga ziyambako ababaka abo okufuna entambula bw'ogatta ssente zino emmiliyoni bisatu mu kkumi na ttaano times ababaka ebikumi bitaano mu abiri mu mwenda kitegeeza nti gavumenti omwezi guno egenda kuspendinga biliyonizi kikumi mu nkaaga mu mukaaga mu obukadde lunaana okavalinga emmotoka z'ababaka na kino kikulu NB na bino bikulu ababaka ng'ate era baminisita nabo bagenda kufuna ssente yadde nga n'okubeera minisita alina emmotoka z'afuna kaakati bw'aba ng'asangiddwa nga mubaka era nga minisita ne zina azitwala tiwaliwo ogamba nti agwe ziriwa zitwala nedda bamwongera NB omulala wuuno omubaka nga mu kisanja ekiwedde yalimu n'afuna neera bagenda mmuwa ng'eri tagizizzaayo temunyiiga bambi ne bw'aba nga mu kisanja ekiwedde yaliwo mu paalamenti ekkumi n'emu n'afuna ssente ezo ze baabwa ku mulundi ogwo n'agula emmotoka kaakati ne ku mulundi guno agenda kufuna endala no problem okitegedde NB yokusatu yiino omubaka wa ddembe ogula emmotoka ya miliyoni zisatu oba bbiri gyeziri bazitunda bazitunda ez'emiliyoni esatu n'ebbiri naye w'ogigulira obeera omaze okufuna diguli mu bamakanika kuba oba ogenda kuyiga okanika kati ambadde ensaaga wabula mbadde magamba nti gavumenti bw'emala okuwa ssente zino obukadde ebikumi bisatu mu kkumi mu kkumi na butaano terondoola nate ssente ezo tebigikwatako by'ogenda okukozesa ssente ezo in fact oyinza n'okuba ng'olina emmotoka yo n'ogamba sigenda kugula oli wa ddembe oli wa ddembe okugula vitiizi oba n'ogula paso sinakindi akagaali bw'oba olaba nga ke kakolera oli wa ddembe bawadde NB3 esooka gavumenti erondoola ogenda kugula mmotoka kikaa kigwomanyi oba oguzeeko ya miliyoni ttaano it is up to you oba oziddiza abalonzi n'ozibagulirammu ente oba okozeemu nayikondo oba ozimbyemu muzikiti oba ozimbyemu luguudo oba kyaki gwomanyi NB eyokulima gambye nti ate ne minisita agenda okufuna eyo bwa minisita oba eyafuna edda eyo bwa minisita era ku ssente zino bamwongera ayina yayongerwako NB endala nebagamba nti omubaka ne waba nga musanja ekiwedde yafuna era bagenda kumwongera ng'eri tagizizzaayo okitegedde era ng'abantu tebalwanagenda mu paalamenti owulira ssente gwe nga lwaki tosoma kufuna biwandiiko ogende mu paalamenti nga lwaki totandika kakuyegewo oyagala kwesimba 23 mugumu owulidde ssente ziri mu paalamenti lwaki totandika kakuyege okitegeera nga lwaki

0: busa mukaga emu ana mukaga chenda munana asatu munana kade kana katwegate kuna magembe choria atubudi ebike na maso choria tukwaniriza kumukutu Joria na magembe tukwaniriza kumukutu twagala kumanya ebike na masa wole
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: Embera ili kukala nchi oba kuchizinyo cha kukala nchi Arakozi bao bao chofu nyo Ero inzi mgamba embera nsefuka mnyo Ome embera ilibateo kusa wawo nga statu Nezi guamu Abasirikare oba abafungu okuba mu ofisi ya kati sebiso wa gavumenti Okuisara po ekizimbo Ne kwacha omogezi wa kukala nchi Akwasaganya ili ama uire omukulu kulisobole nga kwekuli n'akwasaganya oba akugira ebyensimbi wano mu palamenti omukulu Patrick Kunogwa n'abasaako abakuzi ba palamenti abalala musanvu ne batwala mu woofiisi naye nga ebiriwo okusinziira ku biriwo kiraga nti bano abakulu bakwasiddwa bintu ebimu ku ebyo bigambibwa nti bakubisa bubi woofiisi zaabwe era ng'ekiwadi mu palamenti mpoto nyo teri mukozi wa palamenti yenna ayagala kwogera kintu kyonna buli gw'olaba ali mu kutya abamu batuuse mu kubanga atuuka yasayini nga nsaze ate n'afuluma obaoliawo ng'atya ekibangulira ekiyinza okumukyukako bino mbona kubanga ebibadde mu ssaawa nga satu kitundu era nga abakungu bano babadde kye bannajja tulabyeko ku mukulu kulisobole abaddeko wano kupalamenti naye nga tali mu mmotoka ye atambuza bigere tumaze okulaba nga wayisawo akaseera kati ate abakungu oba ofisa okuva mu ofisi ya IGG ne basalako palamenti era ekijiridde okulaba bano nga batwalibwa mu ofisi okubaako nebanyonyola ku nsonga ez'enjawulo waba nkutegeezezza nti kitegeerekeseeko newakubadde nga tekinnabakasibwa bulungi naye ng'ebimu biraba nti bano bakwatiddwa ku nsonga ez'enjawulo ababaka abakimi abamu abatasobole kugenda mu kutendekebwa oba mu kubangulibwa okuli omukulu Ssebamala Kyezi Ssebamala omutuubuuziza ku nsonga zino abamu bazimbalama bagamba baagala basali kuzoogerako nga bakakasiza ddala ki ekiriwo ekituufu era olaba nga tuyinza mudda ebigambo kyagambye kino na kino naye kyemwerabira kigikutuddeko abasirika abakungu ba palamenti abaka palamenti ab'enjawulo baavaayo nga bagamba nti okunoonyereza kwonna mukulwanyisa obuli bwenzi obuzze bubeerawo mu woofiisi za palamenti oba ku palamenti tezirina koma kwe yali ka palamenti omukulu omukyala anitaisanongwa bulasi okunoonyereza kwonna kugenderegera mu woofiisi ez'enjawulo okuli yampalani wa palamenti oba okuyisibwa okuli ey'omukulu ayogerera palamenti Chris Obole ofiisi evunaanyizibwa ku by'ensimbi kozesa n'olukiiko oba akakiiko akakusaganya bakomishona ba palamenti era kati olwaleero oboolyawo ndowooza okusaba kw'ababaka n'abakungu okuba mu kitongole eby'enjawulo kulinga okutandise okuwulibwa n'okukolebwa kubanga kati eriwo ssaawa eno kiraga nti bano batwalibwa okubaako ne banoonyereza ku ngeri gye bakozesa woofiisi yaabwe n'ensonga endala nnyingi so katulinde ekinaavaayo ddala oba bano bakwatiddwa ebituufu oba bakyali mu kubuuzi bakalegejo gy'ebibuuzo naye nga agaliwo balamu nti ne woofiisi n'abasitaafu abalala obuwabuzi ba palamenti tebeeribaala singa oba ng'osalibwa nga waliko mivuyo egy'okukozesa obubi mu woofiisi kwonookwe n'okulya n'okwetaba mu buli bwenzi nawe ogenda kubanga tolibona n'ofiisi ezimu zigenda kubanga zikolebwako okunoonyereza embeera bwekyo beeri mu palamenti nyinza okugamba nti sinagamba mbotokabuna yakiwuubaalo abakozi tebaliiwo n'ababadde mu woofiisi abasinga bafulumyemu olw'okwewala obaoliawo ekiyinza okugirira ebikira ku bino katubirinde tulabe ebinaaba biddako tujja kuba nga tubibategeeza insha allah
0: Okay, tuyanze Joria Namagembe ali ku Parliament tujja kuba tetubatuusaako amawulire agagenda okuba te nga gava mu Parliament era nga wakutegeezezza Mwami Chris Obore akwatiddwa abakungu okuva mu office ya IGG ku nsonga zigambi mwanti alabika yakoze sabobe office akadekano njagala tugende tunonye ko Haj Ali Mobiru na yatubulire antegezezako ali ne mamkasaze eranga bali kusomero lya Musa Islamic jebuvuddeko lyali lyakwata omuliro eranga olunaku lwalero we batyo abano baina obuyambi bwe batuteyo kusomero lino njagala tumunonyeko atubulire naye biki ebigenda maaso Haj Ali Mobiru tukwaniriza ku mukutu twagala kumanya ebigenda maasawo
2: okay webali nyo wenawe na ulize chukumi mumsa katonjeze mwenda pal fm ekula liyo mtu wabili jo tuli wano ku Musa Islamic Center ngano nesomero lino lisomesa abaana Qur'an sako nebya nebyensi nga nkira kino somero lino lyagwamu nabe bwe lyalundibwa abatamanya ngamba abajja ne balitekera omuliro ogutali mulundi kumwabula emirundi egiwera nga baliyocha nako lwaleero bannaffe okuva bannaffe abeewaayo okulaba nti bakolerera obusiraamu batuukiridde essomero lino nga balyetedde obusiraamu bwa semiti langi emitayimbwa emiti saako n'ebintu ebirala byonna ebisobola okulaba nti beyambako nga bano nno mwemuli abo abasonde mwemuli abasonde store abatunda bibatunda byadiweya basobodde okulaba nti no baddukira essomero lino makamu abashiaku mafu basobodde okulaba nti no bajja wano weri ne imamu kasozi imamu kasozi ono y'omu kubaawo mulimu mu nsonga eno ey'okulaba nti no baddukira essomero lino ngaayita ku mikutu emigattabantu bayita ku facebook ku tiktok byonna nga basobola okulaba nti no mu kibiina kyatera okusomesa nga omutero gigoberera gye bayita sande
1: Imam Kasozi, SS, standards room class.
2: Tuli na iwa neno, era nina kutuzako nebaga na bafaba sonde. Imam, tukwa niliza kupala.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga babaga ambye tuli wanu echevando. Ku Musa Islamic Center. Tupade una abagenyi okuva Musonde Stone. Hardware. Abatunde bya hardware ng'ekitebe kyabwe ekikulu kiri awo esonde abatamanyi sonde ali wakati wa Misindye ne Namugongo wakati wa Misindye ne Namugongo wali ekibuga kyesonde era waye ku erivaawo ne ligenda mu kiwanga ndowooza nkinyonyodde bulungi kati hardware gyolabaawo yennene
0: Inshallah.
3: ebigambo byange katika kamuli
2: abantu abakulembeze emirimu nga kino abantu bokirira amasomero gaqurani omulanga gwo
3: ndoza kyetugamba buli omu ku musitaadi njibi bwenazuya ndi mwera wa myaka 14 nkaluubirirwa okugamba nti alina intended irrigation ne ndoza ye mugatte eyeetaaga okukebera kubanga wano ate siwasookedde twakizuya oluvannyuma nti neeri gye yava naye yayokyayo akitegeeza era tayagala kusoma oba mulwadde wa mutwe naye nga bwomanyi nti abaddugafu tetufaayo ennyo ku bantu bwe baba nga tebanalanga kutuwa mayinja naye muyaluko ejjinja lyoddene lino n'olwekyo kyenva ŋŋamba nti buli yenna ayina omwana aitha abaana tebawekkeya bulungi ng'abazadde ekyokubiri tugendeze obubwa bwokufaanana ekyokusatu bwe mba nga mu komunity yanyumiramu kisalewo obulwadde bw'omutwe kirungi abantu okubakebeza nekimanya
2: toyanza tuyanzika tugendeko okwewa director okuva mu sonde asobole okulaba nti nafe director olunaku olwali tubalaba muvuddeyo okulaba nti mudduukirira sonde musa tuyanza mwena abatuwuliriza amannya bampitako amulege yobedde okuva wano ku sonde stone hardware bwe twawulira omulanga nga musa islamic center efunye obuzibu n'omuliro agwokyeza ebisulo by'abaana naye mumanya empeereza yaffe tekoma kubaguza bizimbikibwa byanjawulo okubazimbira mayumba wabula eddayo ku mbeera y'obuntu tetuyambako communities bwe ziba wabuddewo obwetaavu kati bwe twalaba ensonga eno nga sonde stone hardware netusitukiramu netulaba nga twetaaga tulina obusobozi obuyamba wano netusalawo aba musa islamic tubadonating ensawo za semiti 68 sente enkalu 2 ebikebe bya langi za 2 ebikebe 10 tusobole okukumaakuma n'abalala abalowooza nno kino tekibetaakisaako mu business sector basobole okubeera nga badduukirira ensonga eno ngayo nikimanya ensi ebeerawo ku magezi ate bino bye bifo amagezi wegasibuka so kyali kitwetaagizamu nti tukakatako okujja tubeerewo tubeere ng'abantu bano tubakumya okuyamba n'okuba waako obuyambi bw'obutono bwetwaleese
4: omulimu okukolebwa wano nga bwogulabye alieri wala omuwa kifaananyi ki era kikyomukubiriza
2: omulimu okukolebwa wano mulungi nnyo nga we nkugambye amatendekero gano mwe muva amagezi ensi yeetaaga amagezi okubeerawo the world needs knowledge for it to sustain kati ensi okubeerawo amagezi gano ekibuuzo amagezi gano tugasangawo era tugajjawa gegana amasomero ge matendekero ago agatuteekamu ago amagezi agatusobozesa ffe nze naawe ampuliriza naffe abasonde stone hardware bwe twasobola okuyimirizawo sonde ago amagezi ge gatuyamba kukola ki okubeera nga sonde stone hardware ebeerawo n'obugunjuko bwe twafuna kyova olaba tusobodde okudda wano tulabe ngaabantu bano basobola okuganyulwamu nga ffe twaganyulwamu
4: omulago eriba abasiraamu bonna okutwalizawo
2: nkubiriza abasiraamu bonna era nga mbasaba badduukirire amasomero ag'enjawulo agaba gatuuse mu mbeera bweti bwene embeera nabo baba tebaagadde ebeerewo nabo babaagala ebintu bitambule nga bwe babibala so mbakubiriza bonna alina obuyambi bw'asobola okuweereza abamusa islamic center abuweereze ku namba zaabwe ez'amasimu ez'enjawulo osobola otuukawo basangibwa wano kibando oluguudo lweriza nampuuka ebigambo byange njagala okubakubiriza mwenna bannayuganda okubeera nga mwetalira empeereza za sonde stone hardware gwatwetaaza osobola okujja n'otukyalirako ku kizimbe kyaffe ekya sky plaza kisinkanibwako oluguudo olugende sonde kilomita 1.4
0: haja ali nga tumaliriza
4: nga tumaliriza mukama waffe owa sonde bwatyo batuukiridde olunaku lwaleero nga badduukiridde abantu bano aba musa islamic center essomero lino ku byafaayo ebimu shatura n'abatuuliza ebifaako nti mukadde waffe sheikh mufti menke bwe yali azze wano mu uganda olunaku lwe yasookera ddala okujja wano lyerimugegamu ku masomero ge yasooka okujja okulaba nti akyalira alabe abaana abasoma quran baalaba ku mitimbagano basomerawa era yatuka kusomero lino nali nyanye embera jeririmu ne ate mune chiba chana kunyo okulaba anti ne somero lino bagenze ne bali kumako omuliro wanono wasomerawo abana abato ba baby ne wabeerawo abana abavubuka saako na abantu abakulu abakyala abakulu abagala okwata Quran era bajja wano ku Musa Islamic Secondary School Islamic Center okusobola okulaba anti no bakwata Quran ekitiibwa ebisigadde bintu bijja kuba tubikuwa mauli egaffe agana dako inshallahu taala.
0: Okay, tuanza ali mwabiro. Atenga tuengedeo na mauli ya malala polisi katwe kute abantu mukaga ngaba nwabatebe nyigira mububi ngaba kozesa bijambia era ngaba kwa chituwa mubitundi bie kabawa mulubaga division. Era bano jachika mibuwa ntiba sangituwa ne pichipichi pili zika mibuwa ntiba sangituwa abateba kozesa okusobola tokutuwa okutambuza bintu bivanya gulula. Kati omwogezi wa polisi mukampala ne mira no Rachel Kawala wachategezeza nga wano webaba kute elanga bali mkadukulu kawe nga kade kuna abagenda kwa batu wali wa mkoti webacho bavunaniwe emisa ngeje njaulo. Tuakala kwa kufuna kudoboziri ya Kawala Rachel nga yukira kubantu bano.
5: Polisi katwe ekute abantu mukaga banabagambi bokuba emabega woku bisama jambia mu Kampala ne mirirwano. Naddala mu bitundu ebyekabuwa mu Rubaga Division mu Kampala era nga tulina ne pichi bbiri ze tuzudde eziteberezebwa okubanga ze bakozesa mu kutambula nga banyagulula abantu nga 29 omwezi oguwedde ogwa June atwafuna okwemulugunya okuva ew'omusuubuzi omutuuze mu Kabuwa yatutegeezaako nti bwe yali awamu ne sister we abano nga bali mu bitundu ebyekironde mu parish eyendeba mu division eyerubaga mu Kampala bano bali bagenda okugula kuchokulya abami babiri abali batambulira ku pichi bano babalumbagana na majambia ero kakana nga babbye ensawo esimu ne sente ezitannamanyikwa muwendo mukugezaako okwerwanako bano bakwata omuntu omu nga bayambiddwako abatuuze abaali bazze okubadduukirira bano ne bakwata mutyaba Nasir ne bamutuleetera ku poliisi eyekabuwa mukola interrogation mutyaba yatulagiridde banne bakolagana nabo okkakkana nga tukutteyo abalala bataano okuli Musinguzi Herbert Kalyango Patrick Talemwa Owen Chewine Ronald ne Mwase Ivan era ne tuzula ne pichi eziteberezebwa okubanga ze bakozesa mu kutambula ne banyagulula abantu nga tuyina pichi UMA 281KD ne pichi UMA 359 EV ngera bino tubiina ku polisi yaffe eyekatwe nga okunoonyereza kulaga nti bano bagoba ba pichi nga bakolera ku stage ya Bachiga ne stage ya Gavan mu Kabuwa mu Rubaga Division mu Kampala nga bano tubaina mu kadukulu okutuyambako mu kunoonyereza era nga twebaza abantu olw'obwangu bwe bakozesezza mu kudduukirira abannaabwe ababadde balumbiddwa era n'okutuyambako okukwata omuntu omu eyatuyambyeko okulaba nga tukwata abalala bataano nga bano bajja kuba basimbibwa mu mbuga z'amateeka.
0: Oyo mwogezi wa polisi mu Kampala ne mirano Rachel Kawala bwatyo ngayogera ku abantu omukaaga abakwatiddwa polisi eyekatwe. Musikiriza akade kano ate mpumule makatini nkomawo obuterevu ne programu ya News Hour.
6: Owange oli otya leero?
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
7: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
6: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
7: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
6: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Fla akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road. Hijja yemu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda.
8: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala mago mwaka guno ti programs za umrah za gwadda muje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja
9: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikongo okumenya bisinga walk
8: 0303 chinana mwenda chinana abiri musatu
10: buno bubaka bukuru okuva ministry y'ebyobulamu. Obulwadde bwa Ebola bwerisa nkuli mu Uganda. Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeze eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku Ureport 850 oba tukubire ku simu etali ya kusasulira ku namba noti munana noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga. Obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu.
11: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
12: Emisinde kunyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
11: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
12: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.

0: Ini dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amta mwariye umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site. Mbagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
3: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
4: ebyo kunywa byamanyi si birunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagire
5: Butuku gamba mpari dekmenya Tutigeza program Ikusonso lila mawuride Agawano na agemu naira Gagasenge jadwa baka kensa Sakuno kukakuba mutochi Ndipo gibate musiona
6: The south of Sahara Yesinzo kubira anti efuka Deadly place to live in the world Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
5: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lw'Africa, wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya.
6: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwa bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, byakulwanyisa air defense systems n'aziweereza mu Iran. Please weerinde abasajja bakomawo. Air defense systems zaayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo.
5: Program mpulidde kamenya wamejjudde ebirungo n'ebisinonogo okuva ku mande okutuuka ku lunaku olwokutaano sawa mwenda okutuuka ku ssaawa 11 ezakongeze mpulidde kamenya biro biri mu mukaaga nayo sitoko mpya
7: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudewo mu ggwanga kikumu savu katunyize mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa Binje bitunyigiriza, ebitweraliigiriza, ebitusosa nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
8: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu, naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali, wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali, olwala siriimu. Olwala siriimu, yoonywa ku ddagala. N'owangaala abantu baagadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadowangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakuba ng'omupiira era abamu ku baobbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba naye wallahi kati laba bibi bino byagala okutuukako ebirala byakutuukako dda
5: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku bulwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bidi kitundu paka kusasatu ezokumacya program bukuli butya n'omulongo w'esu

mbakakasanga mbagamba nti embeera gye tulimu olwaleero Allah agituteekamu kubeera nga lesson kya kuyiga mu bulamu bwaffe eri abantu baffe eri abaana baffe ebyokulabirako bye tusobola okulabirako si byawala nnyo tulabire ku bagagga abali wano mu Uganda ababaddewo n'abaliwo n'abagenda okujja enkya Allah baanaabeera awadde obuwangaazi kubanga wekitwa nabbi Muhammad saw salama yagamba nti abaliwangaala baliraba ebintu ebyenjawulo ate nga binene mugenda kubiraba eyinza okubeera ng'embeera gye tulimu ya jaribu Allah kyakyakuyisizzaamu jaribu akyakutadde mu mbeera y'okubeera nti okyafuna ky'osobola okufuna naye ng'akaseera kagenda kutuuka nga Allah akuggyeeko byakuggyako byakuwadde byonna nga bitutte si bibyo bibye mbagamba nti Allah atuwa riziki tujitegeerere mu kiseera kye tugitegeereddemu nga tugitegeererera ku ebyo Allah jalla jalaluhu by'ayagala naye mwanadamu omusanga Allah yamuwadde byamuwadde ne wabaawo abazze nga babyetaaga ne babaako bye bamusaba olowooza abantu Allah baakuleetera okubeera nti obayamba mu buzibu bwabwe babeera tebasobola kugenda walala naye Allah abakuleetera akugezese olina emitwalo asatu mu nsawo omusajja yagako siringi bitaano n'obimumma wallahi nga sirinaamu aji sirinaamu n'otambula n'omuyitako Allah akuwadde byakuwadde kubeera nti obeezaawo abantu nga ye Allah jalla jalaluhu waakubeezezza gwe Allah ki kyakuwadde mu nsawo ky'otaddemu ky'olowooza nti ogenda kubeera nakyo ogenda kufa nakyo emmaali Allah gy'abawadde agitwala mu kaseera akatono ennyo ate n'abaginakuwalidde n'atagibawa gwe buli w'ozimba omutima olw'okuba gundi alina Allah tajja kuwa gundi byalina la abadan ne waanaaba abikuwadde era tojja byeyagaliramu ng'oli bwabyeyagaliramu abagagga bameka b'osanga mu Kampala ng'oli alina ebiliyoni za sente naye nga teyeyagala sente z'alina tezimweyagaze

yali yakole enteekateeka nga bakuuma ddembe sofa ku lukiiko olukulu lw'eggwanga nga bangiko mujjukira na omu ku basirikale eyali eyafulumira katambi ku mikutu emikwanira wala ng'akola butaweera ng'enkuba emukuba. Sipiika n'atuuka n'okumuyita ajjeko mu yafeesi ye era n'agendayo. Amala okumuyita okujjako awo mu yafeesi ye n'agamba nti kale mbadde njagala n'eri gy'obadde okola oveeyo ojjobere wano ku lukiiko olukulu lw'eggwanga. Kati information gyetufuna ng'etulaga nti omusirikale bw'aba ku poliisi awo, omusirikale bw'aba ku paalamenti, nti alina akantu kaafuna nga kanjawuloko ku kabalala. Kati njagadde kujjirayo ekifaananyi eky'ebyo ebizze bigenda maaso n'okuba nga bibeerawo, nsobole okuba nga nkutuusa ku kiriwo olunaku olwaleero. Waliwo abakulu abakwatiddwa nga bakulu mu lukiiko olukulu lw'eggwanga, era nga kubo kubaddeko omukulu Chris Obore. Chris Obore y'omu ku abo abagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa. Era njagala tugezeeko okuba nga tufuna amawulire gano nga bwe galisobola okuba nga tutambulira ku page yemu, kubanga bwe bamaze okubanga bakwata Chris Obore, abakulu abalala mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bawulira ddala kumpi mukaaga mulambirira nabo bagenze maaso n'okubanga bakwatibwa. Era njagala okutegeeza nti oluvannyuma lw'okukwatibwa kwabo batwaliddwawo obuterevu ne bagenda maaso n'okubanga basimbibwa mu mbuga z'amateeka bagende maaso n'okubanga babitebya. Nze muzukulu wa Jjajja Buddha Kayongo Hakim, katutandikire wano.

0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga simasonga okutuukira ddala ku
1: omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikozesebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuuza enkuŋŋaana za kuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weri hotel africana tusangibwa ku plot biri kunya wampeo avenue kusimu noti nya emunya sanvu musanvu nsanvu mutano noti noti mwena tumaniriza hotel africana ye hotel yaba na uganda
2: amanya nzeru cha mzi frank ni mzadi wa chisoso parents primary school na finyesi sanyunga mte ni banku videnti banku de school fees na sose bi wakanya nebe nara vipendagize nesokala nina venamba jiva kwe seza wato ujuga mandi tutewa laba fede jiva sindika aine basa wesu mwe chisoso parents na banku vide simu nenjonge lo kaka santi wa biadala
3: Choche njini, wangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na amasomera gakoze sa momo, gari no mukiso kuwangula vani, kone virabe virala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo.
4: Obusiramu deni, yeta gukutegeribwa, okwe kenenya, wamuno kujitegira. Katiyongira, okutegiri deni yo, ibiota supura kwe kenenya, biota supura kumanya. Biwari wategira mubuchamo, ngobuza imam, mprogram. Buza imam.
5: Buza imam.
4: Ekuletedwa aba SH Family Hardware. Ewa kisoku kuwa irigenda ku headquarters za district. Opposite ne Masjid Nur. Batu ndabu lichikachabi zimbi sibwa. Kubeila isi. Osawala nuku gula nabu account. Nota andiko kuteka kwa sente. Paka bota andiko kuzimba. Noto kilize chirubiri wacho. Bariku noti musambu tano nya. Asetu munya. Asetu munya. Atano munya. Wamune. Noti musambu munana muenda. Nsambu munya. Atano mutano. Atano munya.
6: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bakadi bafubatuli za balonji, mwebali kweku mina kupalo FM chikumu wa sambu, kato nyeze muinda ekula liyo montu wa ulicho. Tuweba za banangi, nadaba kadi bafe, abateka kozi radio, vizi indale, yunimujita abantu, ndio program wetu se, buza imamu. Enuna chemukola, mujia chifuna muempera, kubanga woyagaliza mune chironji, na yae gedini ya Allah, na wachifuna mwesera. Mnaurecho mwebali nyo, mwebali dala program, Boza Imam Abdulhamid Kizito Msenza na Gemanya Gange ndine Imam Ahmed Suleiman Cheyu ne bitambula naye bakade bafe abalungi abateka musende aba SH Family Hardware ya Wakiso SH Family Hardware ya Wakiso bubango tuse Wakiso kwata kukuba ligenda ku headquarters za district opposite Masjid Nuru ebizimbi zwa bei laisa tenga bibirungi nyo au bisanga kirungi najalu na serunjo ja waberira wodala vya plumbing wili mbujubu cementi wabango tuwala mungi mamungu tuwalia ku site msuma alitanke mitaimba singe nga matala chain rings alanji yabu lichika amabati mama menyechi ndekechi vyo nobi sangao vyo naka sabi kwa tagana vya kuzimba vya plumbing vyo nawe wili mbujubu ku sente entono dara chiru nji wako kilizo kugula unabu account yoteke ku sente mpola mpola mpola mpola paka lizina oera okole chuchu ya galo kora uyangu yule wa kuzimba atenga mfaiso basa zinye bei bandanga basubuzi kulika maguba manji kibaba lekerako atena mwaba hotel wa masomero mfaiso wa ichiri kankwesimu omanye ebisinga wa elizilo misambu tano nya asatu munya atano munya oba zero musambu zero zero asatu munya asatu munya atano munya SH Family Hardware Wakiso nga buli tutandika na akanyomero akasunna zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanja tugenda bugenzi na usina kaka jiko kumanga mpiti tubobunji kasaba imam abalamuseko tugende maso na akanyomero ako inshallah
7: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: twebaze ekitiibwa jalla jalaluhu ekyatuwadde obuwangaazi era nga tukyagenda maaso n'okubaako bye tujjukiza mu mpisa tweragira nti empisa kigambo kikulu ate bwe kituuka ku abasumi b'eddiini y'obuisiraamu gujabagira الله رجعت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يرين سنغراتي في أتريك يتفولي يشبيني يشو وكاتي نغي ببيني بسيقد بلا بلا كوشيني يشف شوالا بوكولا ميس قالوا مسجنو مسلام يأكو زيشو أما كرو تواندي كو زيشو وانا بتولا بلا كموي وكذلك جعلناكم أمة وسطا itakunu shuhada ezo zinsonga lwaki nabafula ekibiina ekyo wakati nga mwebajjako obujulizi bwobishamya olite newe ovuga buvuzi muluka ku luguudo n'okola ensobi omutrafiki bw'avayo ga nti ate haji omulamba gw'okoze bwoti mpadde sisuubira haji kuvuga bwoti kubanga bali bonna balina kulabirako gwe envuga ennungi empisa ennungi zonna ummati muhammad sallallahu alaihi wasallama fe tusetinga pace so tulina okuba nga twegendereza nnyo tulina okuba nga twefaako nnyo kati ate empisa bwe zitukate ku bakwata emizindaala bawalimu tajibu wujuban elmiya boy ati iba bifuuse wajibu olwo iba zibakatako bwolabanga ekigambo kijja kuleeta chaos mu umma ni tashwish sirika bwolabanga kijja kuleeta emirerembe nobaba omulala ye nga ye eva aleeta chaos mirerembe chaos bwewaba alabiseeko okuleeta chaos olit saala tusaasire yarabbi
9: allahumma amin
7: sooka opimemu ekigambo kyolaba mu mateeka bweba onoosomesa bakutuba eddakiika nga abiri ezisembayo tobeera na muntu beera wekka n'ofuna newoogalamira osetinga obwongo okustahabara darusi kusetinga darusi yo olaba ekigambo ekiri switable oyinza okuba nga kyogenda okukozesa nakyo kijja kuwa amakulu naye nga tewaliwo ekyandi kisinzeeko obanga kiyinza obutajjayo mumesagi netufunamu mesagi endala ngaatubadde otegeeza ndala kubanga ebirabewo ebiri ate ebyo bisinga n'okuvaako emizo goba nokuumma muno ebintu ebisinga okuleetera abantu okwawukana abanye babironda biri bibiri maksudun lam yufhamu byembadde ntegeeza si byotegedde ebigendererwa byange si byotegedde oba byembadde ŋŋenderera gwotegedde mu birala maksudun lam yufhamu wa mafhumun lam yuksadu bivena nebiddeno nebivena nebiddala kuba bizza mu luganda kikalubamu maksudun byembadde ŋŋenderera lam yufhamu si byotegedde wa mafhumun nebyotegedde lam yuksadu si byeŋŋenderedde era wakyasinze okuva emirerembe olubeerera mu bantu nabaanukula olusi bu vidiyo abannaabwe ku social media bwogenda oddamu n'okalaba mu bujjuvu ng'ate ono yali ali ku nsonga ndala ono yanukudde birala olite kati maksudun lam yufhamu wa mafhumun lam yuksadu waliwo embaga y'amaanyi sala tusaasire
9: yarabbi tweyanza nnyo tweyanzege nyongera bambi okusaasira baganda baffe naddala abali mu nsi nga south africa abafunye obuzibu bw'okubeera nti bagobeddwa mu nsi omu bakomawo webatandikira batunda ebibanja ne bagenda wenu badda tebalina
10: webatandikiraneno
9: hadisi omanyi oluusi fetwakwatanga kitumanya tuhibu lwatani min al iman jeri
7: hubu lwatani min al iman saying eyo saying kigambo kyogerwa
9: lafuzo yange eri kyentuufu
7: kyekyo hubu lwatan min al iman okwagala eggwanga lyo kyamubukkiriza naye nga si hadithi si aya quran si hadithi si kigambo kyabamanyi aboogera irimu ya shariya kigambo kyogerwa bantu abagezigezi abobyobufuzi nga baali babala nga bagala okusika abantu abalinnya oku ddiini bakala eggwanga lyabwe naye nga si hadith era si kigambo kyamumanyi byababufuzi byobyogera bigo bya politicians hubu lwatan min al iman
9: nze nalimanyi nti hadithi waliwo anti ebintu ebyogerwa ngaolabanga ebituukagana n'embeera
7: nabyo gyebiri nga si hadithi naye ng'ate amakulu malungi nabyo gyebiri n'okwagala eggwanga lyo kikulu n'okwagala eggwanga lyo kikulu era kikubirizibwa ate bw'otalyagala nandi
9: alyagalaalaga
7: tuteerawo tugabeeremu tumatwemanye bano bannauganda bano bannakenya bano basomaliya naye ngaeyo si hadithi naye nga egyo miswiba gijja egyo bagayita bibamba kubanga kati abantu bali eyo mweyo ensi baluddeyo bala baguzeyo n'amayumba tiateedde wammwe bamuleeta teyesikidde kanyeebwa
9: bintu emaali eyo
7: bamuleeta teyesiikidde kanyeebwa wali abantu betumanyi ngaadde mugagga muvundu adde kuno tandikirewa kusabiriza musiba gwenyini naye ebyo birimu ku bibamba biyitibwa bibamba allah byatuweereza obujeemu obusukka obuseegu obakyala okunamira ensi eno ng'atuweerezamu ebibamba agenda tukubako ekibamba mu maaso awo wandigwawo ebibamba mu maaso awo mu uganda okusinziira ebigambo by'obuwemu ebiri ku social media aja tukuba balaayi yanditukuba balaayi mu maaso awo wetulaga okusinziira engeri abantu gye bajjamu engoye ne beewanika ku social media
9: newakunamira ensi
7: guno omulembe gwagenze wala bannange ye emirembe bakugamba nti omukyala bwe yabanga ku mukolo naakimanya nti kubali ku mukolo waliwo ategedde akagoyekaako omunda langi yaako awo aguviirako nako taliddayo kambala akasuula nti ku mukolo kuliko omwami ategedde akagoyekaako omunda akasembayo ku mubiri langi yaako aguvaako tu taliddayo obulamu bwe kukakozesa abebazaalaffe naebyo muzadde
9: allah bwetwazaalibwa bano bahudu baali tebannaba kuzaalibwa noza ne bannyaabwe nga tebannabawasa naye waliyo omukyala bamuyitanga nambwere bamukubanga ne muntongooli muntongooli
7: kyeki
9: yalinganga ntongoli ngaeringanga jita naye jita za luvanyuma luli bakubanga entongoli nga ekiringanga nga
7: bakitulakonaye
9: nga sisekitulege naye nga kibuganga bwekityo n'emirere buli kimu kyonna nga bayimba nambwere yakola ekyafaayo nambwere yakola ekyenyamiza eyambula engoye nazisa wali nabanga bwe yazaalibwa amazima kwega nekibuna nga kive yakikolako mu nsi muno ne famiry yonna nga teriyayinza nakuwasaayo bonna famiry nazitta zonna zonna oyo nambwere oba yaliko kyoba yali muguwa ddalo
7: oba bassaayo kisse kubanga waliwo ebintu abedda byebayiyanga nga tebibangayo
9: yaliyo nambwere yamanyikwa ensi yonna nemanya nti nambwere yali yakikola naye kati nekifuuka nti buli muntu naye kati bakama baffe
7: Nambula nizo kubanga ba yabuya ngawala ba dragon. Nisura jibata dragon. Tiba anga yuko nsi. Haba yanji. Niwa jisawo.
9: Nefe wajaja febali wa asifigamba mbunambu yali yaliyo.
7: Chiso uka.
9: Situwa manjabotofu wacho.
7: Kubanga bantu veda anga bali banza.
9: Nanti. Chobola bantu ya chakuli wangecho chabu ganga nyonga chive nyo nyo nyo. Gwato labo mwana ya fumbiru wanga bo fumbiru wanga simbele. Na nichibela chive.
7: Kusharusho na.
9: Hei.
7: Nishimanyu kwa kusharusho na. Hei. Ya tukubie kama wano.
9: Aha. Mwana ti. Musaji tiba kuwa familia yote kuma bana. Mwana na abiranga tiyasobu dekuza kabuzi.
7: Chana.
9: Songa ne familia ibange fude. Kale. Baby to baby, katika ntandike nono agamba nti imam ntunga
7: seka huda ade na chaya garanga leka chiruma chandibanga uholi yao chiruma ku ishu jatuba deko yinyini katika wandi seke kama masu so kutula viche
9: otio ana ekimulumye nnyo wa macho abadde mutufu contribution ebadde kujiri jatuba deko aganti ekisingo kubye kibye nnyo abala abasinga okweyambula no kumokola ngati bayina amanya gaffe aga umma
7: eche irashye bude gamba ti yani tukuba mu balayi wano
9: bano bacho nzi bakora kigwe kasa we buria oya oba we yebigambo echo no cha ingini ya hudu eri ya kusaba we ye kigambo nti chikuru na danga muli mwa amanya aga bana aga umma
7: soka bonga bo bagwa mukali akagero ke Kiganda omuganda aganti akacha mama mera kati abo esazi no bagambako Allahu akbar aboyi nacho enonya benzo kukasuku ya kagangwe gati bichigama chikasuku wonga chingana kampala kubanga bacha mama chi
9: mama mera
7: echo kubiri ndaba bambadde obukaya ni hijabu ni ndewa mama viyambadde viva mali viva gina kwa kumusaru ni wafu nama ni wasebi ya nyuwasi
9: ni
7: vichiba wechitio inna salata tanha anil fahsha iwal munkar Allah atuga mu Quran te sala entuf eziza kumini ya jisadde evyobu segu novu kaba kasimanyi wabala kusara na jamu mu social media na mukora kwange swali ntufu muzizo kogera ibyo atibeni kibakitegeze swali liko question mark
9: namba ne mukomokora yo kinyini narago bwiriri bwibonna
7: byo kashi ntene chokusatu chokusatu nga kinene no singa bino byonna abantu bibatu baina family tuana ma family era mu mikuru jo kumanyagana tibali nyayo tuweza ginda mufamiri mcharu bajaja ni batu la basenga ba angu nilaimizo muko umu chibwani tizewe newe nizaba gumi ni chigo mokoli ya kusocial media ngori mwana wafu wa wano chorola Allah ya vogila kumu Quran al-Karim waladhina yankuthuna ahdallahi mibadi mithaqihi wa yakutauna ma amara Allahu bihi ayyusala ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أبانتو وكتولين غاندا أبتاكين دا مكمان يغانا ميغرو جوك من يغانا بينو كويدا بونو نفمونسي تيتسو كيرو أكو يفسدون في الأرض تيوا تيزيو ممكولو كاتي وفيري أنتون دينزي نغا بوينغو ما نينغا توتو دفن ناني با جاجا يوا كتيكا وكاتي هاو
9: نغنينبو كوبا كوبا
7: إيه
9: أكوبا
7: برونجي نيو kati ababa kutula family ni wafuka wa mufisiduna fil arudhi ate ula ika la humo la na echo kubidi baba kechikolimo baba kechikolimo te baba buka wane wane daira wane wane kanti atunu wawa
9: waliwo naba nali mbanyi ndio baba no nyasenta abamu ni waliwo gwe mbanyi nzi na mugoba no kumugoba nzina tuko
7: na mugaba
9: yes
7: mufumbo
9: yes nzina ndio mugezi nzi kinyini family ya manyi nyo wanu mukampale manyiki dwa nyo ndi family zimwe zina saint na yeye tu masimenya senga na yongera ke chobwe mwenyo era okubikula page ye kwekuma
7: kati njagala kumanya abantu abo osogenda n'oyogerera omukolo gwe yogera nti gundi yagenda okufumbirwa twetwagala ojo yogere njani tu onookulaga kuti onewo ku social media amokola osogenda n'ogogerera gwe lwaki ugenda kujayo sente
9: waliwo kyolabanga naawe bwemanakula bati kati ffe tukuze tetukyali ku mikono naddala egirimu ebintuntu ebitasaana
7: kati kambuuze gwe oba tasobola kugwogerera njagala famire nkubuuza kati bulijjo gwombuuza mutabani wo twafunye omukyala gwe tugenda okuwasa kyo nti ii mwanange webale muwala yandi bamuzaalawo nti kigenda mukulaga ng'agenda abikula social media ga nti yuno omugambo otya
9: Mwapsi mkukiriza. Tumuleta mfamili.
7: Nisi kwenzimi.
9: Nanti ya lolo kubalo sikati mbele. Nanti ya nsia tuwala nyaba. Nanti na yenge wa tumuleta wange. Kena nicho na yenze simu simela tumuleta anga wange.
7: Wanange.
9: Ngavamu haba. Wanange bantu wala chibata manyi. Tiba mpane kati omukola. Nobono nefu. Nibi ndu bibiginda kukulete wangu mazo kufa. Natucha asura kwe defendinga.
7: Bino
9: isoka bino abana abana bonga bafumbiwa ngabaleta njuni yali nyoko
7: bino okuddanga tonnafa then atunimu kufa bikomeho wano waliwo okulabula obutambi obufuluma obwobuseegu babita nudu oba nudus yenna agezaako kashe yalinga eyasooka okukata buli ali katunulako genda funa omusango kubanga omuntu oyo talina tutunulwako nga tayambadde asooka okukata tunulira emisango gy'ogenda oyola ekyo kimu buli addamu kashe yalinga era naye bw'atyo buli oshe yalinga manya buli anaakatunulako oyina ofuna omusango nga bwola nti oshe yalinga bwo musimu gwa Sheikh Senja Dr. Senjala oba n'oshe yalinga omusimu gwa Sheikh Bosa oli n'abamu kyayigamu banaatereza eswala ofuna empeera niwali wekiri ofuna musango buli akongerayo ati munange omanya tuli bantu tuli bazibu baba bana basanyufu
9: era osanga ne munno ng'alina omukyala ng'amutaddemu nti galabaseka bano naaseka kubanga amulazi ebiri ku simu
7: mulembe mufu mulembe museego mulembe mukaba mulembe mufu abantu abataakuzibwa bwe bangi okusinga abaakuzibwa era abalimu nga yakuzibwa babeewuunya nnyo abalimu nga yakuzibwa babaeuna bagaluga buno waawoono musiru tamanyi nakigenda mu maaso kumbe eri yatuuzibwa yatuuzibwa yakuzibwa ogambe yakuzibwa mumunjoga nomumucyoga ne mumulyaza amanyira nayongera naasirika kubanga anoonya njogera ki kinalabika kitya kinaawulirika kitya abantu ba famire yange banaakiraba batya yakuzibwa sika kwebuuza bibuuzo nga tannayogera naye ndabula buli asaasaanya akafirimu konna akanudu akafirimu konna nga kanudu buli akatunulako
9: akifunamuomusango
7: ate naye bwayongerabuli ayongerayo anti kati gwe soosi kati ne bano nabonagira nga balumakuli ekituufu
9: bano balayikinga mbuli kyeyalinga
7: akafirimu ako we kafuluma asoosa okukalaba alina okugamba akataddeyo akajjeyo era bw'omanya nti akantu akujukira olina okukadownloadinga oba okanyigamu ne kopeninga bw'omanya nti kafirimu kanudu tokabikula yeddiini era bwe bugonjofu ateza empisa bw'omanya nti owaayi nti ogundi waagundi tonnabiraba naye yafulumiza nti genda kunkakuteereddeko
9: bw'obikula naawe
7: n'olabakobikula mugambeera
9: ofuna omusango ng'obikudde
7: mugambe kajjeeyo era sigenda kabikula ngenda kasiimula wano toddamu nakkaweereza muntu mulala toddamu kkaweereza muntu mulala bw'okabikula ng'okishegeddeko osooka n'ofuna omusango gw'okabikula then n'ofuna ogw'okubiri ogw'okalaba tobikula obikula mukyo ogenda kulaba ki Ile ugena ganyiru wa mwuchi.
9: Simani.
7: Mulembe mufu.
9: Mulembe
7: mufu. Mulembe mukaba. Edini. Obugunjo fu. Obuigirize vyo nevi hatu niyeru mu. Sala tutasira.
9: Minukuna tutie mikisa mwusi muno. Ense budi wa mwa gambe kalubie. Budi wa mwuri mtuwa vila wakalubie. Nenga fensu.
7: Tewai nza butaka lubanga tulibwetu tiyo.
9: Tulibwetu. Wana hudu tukwebaziza nyo na dara ukutumbo eleze kibu zecho. Wano netisobolo kubiranga tukulachi. Nenangi wano wensabira. Sima nchi kwa wani kwembasa ba. Banga buli tukira nti mkulu government. Banga toyina control. Jojo kula controlling a social media. Chana.
7: Weri. Ne just it. Abasuro chukula tibali interested. Interest, huh? Interest is the movie rada. Eh, tiwari o, singa deo threat. Allahu akbar wa lillahi alhamdu.
9: Hmm? Pali ya maanga angawa gazizi.
7: Eh. Ha, ola babu tuwele mugu ndieyo, mchi, muhija.
9: Hmm.
7: No teka kwa esimu. Nuhu munga tibabiraga. Nga wadi ifanyi wawali umchaya ita yamba deblo nji ngati wajia chibigila tuwe chikula gecho wagi yu video tila yu wangu wali wano ni wagano jibikula ni inga lupaflora mauli zi baadu wakubia kei chifanyi nji umchaya lulusi ngati yamba deblo nji ganti awote tubikula ufengu wali wano anyewe u nyingi namba ye Uganda
9: chiche chiganyi siza wano
7: ngana interesti abaina buyinza mwecho they are not interested in that program tiba ebale baye eri nomu mugende bimasu ne bintu yabo anesi ngi abo ebumba mu threati ne dashikirezo era bibi ezi
9: na cha naku nyo cha naku nyo cha naku nyo babanga waluwo obusobozi okuchiziza ne bagana okuchiziza nzindoza nago gwandi badde musango ngago bagula ku muntu asobola kubera nga asikira information akusiri kila information ngegenda kutaba angule kubanga ukubanga msango guwe guli na guno gwandi badde musango asobola okubera nga ino kuziyiza ebyo nabireka ne tuwe mule gwanga nga te for God and my country nga yegune gwe mubala gwaffe for God and my country so kisoundinga kuya bannange kya kibbe nyonyonyonyonyo
7: okulekwa waliye ensi ebyo nga tusobola bikolayo ni bannange oli mwana wabuwala oyina sezaala nazaala oyina abakadde bo okumukola bakutunulako batya naye nze nebuuza bamutunulako batya
9: mwana
7: agenda mu maaso ga nazaala we gye yafumbirwa oba
9: oba ofundako n'omuntu avudde Kenya iwebyo bwe tutamanyi newano ti omwana muzukulu wagwo mbere yagundi
7: mulembe mulalamu guno.
9: So baby tio atuyanza nyo tuyanze ge imamu onadala chetu chirudeka batuliza abanyungabe nabagamba ante kizibu ekigendera kya fesibi buzo binji obuda ndebe tubera ku kimu naye nga tulaba nti kye kiri mu mbeera z'abantu nga tusobola okubeera nga gwe okifuna mu engeri gy'oyinza okukirwanyisa gwe ekyo ndebe kibeera kimu kitumalira so saba Allah rabbi atuwe mbeera esinga okubanga nnungi ate atuwe abana adam abana abiranga icho batuyamba ko kukirwanya saka
10: kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku odi kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 halal drinking water gakolebwa aba al halal bayin foods and beverages Uganda limited era ngabano bebakula ne halal juice ngali mbike byenjawulonga mango apple nebike bilala binji
11: muzeyi twale ko
12: jenda ga manyo simanjenda ga
13: kiki muzeyi mutawana aki
12: mwana wange ngenda ku nibra
13: ogama nibras islamic chenka ne rotuse
14: nibras islamic secondary school dio somero lyo busiramu erisangibwe gaya za manyangwa era ngali somesa
11: aba wala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli sande wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe bakubire ku ssimu 0782 16 63 47 oba 0703 76 74 34 katino naawe leeta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emmanyangwa.
1: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenato Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
10: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era nga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi
12: muzeyi nkutwaleko gendaga manyiyo simanjendaga
13: kiki muzeyi mutawanaki
12: mwana wange ngenda ku Nibras
13: ogamba Nibras Islamic kyenkana era otuuse
11: Nibras Islamic Secondary School lyo ssomero ly'obusiraamu erisangibwa egaya za manyangwa era nga lisomesa aba wala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli sande wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe bakubire ku ssimu 0782 16 63 74 oba 0703 76 74 katino naawe leeta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emmanyangwa.
0: Uchali wakati mu program Busa Imam. Program Busa Imam ikuleteddwa aba SH Family Hardware abasingibwa wakiso kukubira kende ku headquarters district opposite ne Masjid Nur.
9: Mbakulisizayo mu bulango wabakadde baffe tukyagenda mu maaso ne program Busa Imam takati onabuuza nti Imamu ntunda mmere ya bisolo n'ebinyonyi naye bagamba nti baliwo ebirungo bye batabuza oba maize brand nga abalimi bye bakozesa ku bisolo bino ebisigadde era wamu n'embizzi abuuza nti ebirungo bino bye tutabuzaamu n'emmere y'embizzi byo biramulwa bitya ng'era bajja ne bagitugulako
7: Kibuzo kituwa kachidamu nina kwezo.
9: Simanyi lwaki ono akiziza.
7: Naja kiwuliriza musajja lano mu recorded program sina.
9: Okay. Ate era n'ono era kikumpi kifaanagana agandi ntunda enku waliwo asiika akanya ennyama y'embizzi naye buli kiseera yagula ku zino enku zange zino zino bwebazi enkalu abuuza nti muguze oba nzimumme.
7: Gwe omulimu gwe gwa kutunda nku so si kubuuza bana bazigula mugenda zifumbisa biki gwe omulimu gwo gwa kutunda nku so si abazzeewo mbulira enku zino z'ogenda okugula ogenda zikozesa biki gwetunda nku zo khalasi kimala
9: nabuuza nti Imamu kituufu nti bwe tugenda okuziika omuntu yenna atali musiraamu tunaaba mu ngalo nti asose tunaaba omubiri lwakiri bwe batasobodde mubiri okunaaba mu ngalo ekyo kituufu kye baamusomesa
7: waliwo hadithi ejja mu kitaabu kitaabu Janais

0: bitegeeri simuli mu gwa manyi togedaga ati munji
1: yes
0: ati muri nyo achali ya
1: temboli
0: sasa maitiri ya mtu wakuru jiti ya koji mna ya mtu wakuru belief nti singa maitiri ya kuwa tabu yeti mbutu gama mbuwa hindi otuma la ofe nanga wetuli ya mbabazo huzika
1: mbambi wali ya babu nafu wasachaina
0: atendo tichiba anga nao tuwani kenye nito kusinida mnange kese ile yaliwo bantu batufa ukutia tichiba anga wanti maitiri mbari batu dao ne imuka ni bamala uvo na na kana karuti sura tena chenza kakwa
1: teka jina
0: ni watu kwete kamu
1: kutia ba
0: na
1: ok tuyanza na uguja bagira ate nga goi no kunaza no kusaza wapo uzivu uo ito mwana tijango chimeswala nga mgena kusari ya maiti ono hajati ndida mam agamba teaina mkwano kwe yasira muka

0: بيكر يشتي وشابيو ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقل ميزة بنت بيا الله كباك بنيرو كرقان تيوينا وكتيا الله تجي هذا القرآن مبرانغو تتزيرانغي سا ندا ولما آيو جوان ديكو بوان ديسكو يسارونا كو بيج كو كفا نو جوان ديكاكو ديكو كما تيكا غفوغا واو kati yasaruna batiro kusako nti walakadi yasaruna al-Qur'ana lil-dhikr ekisooka kuyina kwa kakigamba nti kala Allahu ta'ala kino kubaako ekyokubiri negenda mu brackets yonga aya walakadi yasaruna al-Qur'ana lil-dhikr nogisiba mu brackets ekyokusatu nosaka enyeri sula mu esangibwa n'omuwendo so siku sawo busanti walakade ya saru na al-Qur'an alivikiri nga chili wacho kawechiti nga chili nge shigambe chogirwa umuzanyiwe vikonde oka umuzanyiwe mpira echo wewa kili zizo jisa kuku ya saru na kuchitapo checha ya saru na aya eteke doku wa mwebio
1: ngeni na ganti aya
0: kala Allahu ta'ala Allah gamba wechiti wa nusawu brackets ni juandikawu no gara brackets nusake nyari sura no muendo njiri aya weti ni weti kate Qur'an tegenda mvulango Qur'an tegenda mu kujikwe samu kuranga nchi otunda bino nebino alright abalaba kulo vulango wakusonda sente ila man dhalavi yukridhu Allah qridhan hasanan fayudhaifahu lahu adhafan kathira banange musonde mulete tuzimbe muzikiti gwejindi kalango nincha neddamu neruli okujjako nga adde wayogera bwati live nakyogerako naye so sinti kalango Qur'an ive mu bulango wallahu aalam
1: okay ningati imam oyogedde ku yasaruna kundi kunonga aya jibateka ku ngulu nena muli mu ndamuli muzi ayati atenga bajikutu kala ajitana litukhrijana min ardina bis'irika ya Musa atina batika we kirala
0: aye wedde yo
1: tuzikaruza
0: nyole ko abla nyumu ya sabu ojitanga mu boje ngui na hisizu yayo
1: bagatika we bilala
0: kala ajitana litukhrijana bis'irika ya Musa litukhrijana min ardina bis'irika ya Musa ayo we wedde bulungi namakulu gabaga weddeyo naye ebibanja brackets nebanja ne kala Allahu ta'ala nebanja ne linya lisula mweri ne n'omwendo gwa aya
1: kubanga miyasalu nazige bagenda nga bazikutuwa
0: nyingi nyo zimala una lirange nitu kugwa keri ngo mtu amezo kaze nyofsu maziteka mnyingi okujako na uri yako Sheikh Fauzan nga yaga nti okujja kungongera gikozesa nti nga si aya kubanga waliwo gikozesa nga si aya kati ngeza zedduwa
1: rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
0: iyo aya Qur'an niya tusoma gisoma ku sujudu batakiriza kusomera Qur'an niyo mukasira kibanga dduwa tiba aya
1: okay
0: wallahu aala
1: tayanza nyo tayanze ge program boza imam ana buza nti abantu omwenda abagwa mu zambi yomwenge abani yabasomesako ayagala ba mudamba mujukiza bebaluwa
0: agusogola agusogola abagutunda abaguvuga abaragirira abagugabula abonna baguyambako abali mu layini y'okuyambako awo gusobola okubanga gutuka ku konsyuma oli agenda ogukozesa babategeeza bonna babaliba nti banywedde kubanga omwenge gye bagusogolera musogolera eri wala n'okutuka ku konsyuma waliwo ebintu bingi ebiriwo kati bonna bali mu layini eyo babaliba nti banywedde badereva baago. abaguvuga mu kimoto ko gutuse rije kulaga nam
1: okay ono agamba nti bawange aganti bawange yatulaganyisa ya iwafe nali muzito nangamba nti zile ye wafe paka rena maliriza okuzaala naye naleka nga yansubiza nti agenda kubaako mulimu gwantandikira kakati kya mulemerera bakadde bange bangamba toddayo kubanga oyo omuko ekitto baleeta olugero lw'abaganda tekitto obuko kulimba ziyabalimba bamugamba toddayo kyokanga mulina muno abaana abuuza akola atya ono yalimba obuko
0: bwekiba nti abantu bano bali mu bufumbo buwoowe ajja kuddayo bwekiba nti bali mu bufumbo obuli halal naye noli yakola by'olulimba naye tekijja obufumbo bwabano okugenda mu maaso era ekibuzo kiri kimu ye omukyala awulira akyetaaga bba nebba yetaaga mukyala we aba babiri bo bennyini baba nga bakyakwatagana bulungi mumuleke omwana atwaddeyo akakkala byeddya ebyo byekutandikira kwakalimu mirimu esimu yangu namwe mugigezezaako mugirabye ayinza okuba bambi yalina essuubi ebigaana abasinga teri muntu ayagala kulimba buko kitono nnyo osanga omuntu nga anyumirwa okulimba ebuko kubanga abaami batya nnyo ebuko era bawaayo nnyo ekitiibwa omwami yeena gyava yenkana nga mugunjufu awa obuko abuwa ekitiibwa naye waba yina byeyasuubiza ne bigaana mu musuubiriza okuba nti yalimisibwa nja kutandikirawo akalimu ngaafunye ka kapito ne kabula omwana atwaddeyo kudya okusinga ate omujjaeyo ate noonya abasajja abapya ate babule abazimbirira awo oba mubafune mu mugabe ate mwejuusa oluvannyuma tate singa twamuleeka oli yatulimba addeyo akakalabye wadde waliwo ebitatambudde bulungi ffenna yetuwasa tebitambula bulungi naye tetuzzayo bakyala omuleke addeyo wa munne bakuza abaawe
1: kati mpozi na kino okugamba nti ono ekyokugamba nti okukola allah ye yakkiriza abakyala okukola lwaki olwo bano balamula ekintu allah kyatalamula
0: edda abakyala okukola kwabwe n'obutakola tebiri kikumi ku kikumi nti omukyala talikolanga ekikubirizibwa ennyo obutakola naye singa kisangibwa nga mulimu ebirumira nembeera ekalubye ennyo mukiso eri ya nabbi musa alaihi salaam e madiyana weyayambira abaana abobuwala qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdila riha wa abuna sheikhun kabir fasaqa lahuma thumma tawalla ila zilli weyayamba abawala weyasanga ku luzi ngayibuuza ki abaana abobuwala bakola bakazi bakola bebabuuza lwaki mukola nebamuwa ensonga twandyagadde kukola n'ebizibu byansi muzeeyi akutuseyi tubeerewo basatu fe babiri ne muzeeyi ebisolo bijja kufa ennyonta bijja kufa enjala abamanyi bairimu bakendenula mukyafaayo ekyo nti oluusi wabawo embeera ezitowa ng'ejjawaliriza omukyala akole ekitali ekyo teyandikoze atule waka kati ngaolwaliwo kisanga famire mwami nga bwafuna kafiizi tetugenda funa rent na medico olite kubanga karenti ke kasookerwako alhamdulillah ekiso tukifunye tulwadde ate tunasoma tutya so nga ate omukyalo oluusi alinayo akalimu kayinza okukikiitanya netufuna kafiizi wa karenti oba kamedico akakuuma ensaaze kubanga era n'abaana abo abawala baali bakuumya ensa kyola nti kaye tebitaba na bali kunywesa ebisolo nga babeera bbali bali banamaliriza bano bagende banywese naye balwangayo kubanga ali bamalanga kawungeezi nga nebasembayo kali ate kuno lwebasooka kuolwo kubanga bafuna kanyama kwe kuddayo nga bukyali eka naye awali ebyokuyigaawo Eyokiswe yo Musa alayhi salam ngayamba bana bo wala cruise basoko kolamu istimba part emisumo jibasoko konkula mu chafa jinze nokwerebe ebikumi ebibiri awoka ngati bagenze walala fetu atusumanga tuita utusula kubira niya bakuguba yirimu asoko nkola we misomo bali tibeta ba mubami amakulu omichala abana akola abasana akalimu nga tiita ba mubami kubanga abana abeta bamu era bijja muwanvu bwako ekira bali mutahajiba hijabu ngerifuru tazodani ebisulo byabe babitangiranga birime genda kunywa birime kweta bakuziri kubanga birine taba muziri onagira musenza randa mpeza ku mbuzi yange eyo ekidako musenza randa gaje bali zigenda kitya oli bulungi ebina ava mu oli bulungi zigenda kitya bijja kuwanvuba abo byayamba Musa alayhi salam so kati oli kiwa doga nti ate okukola kw'omukyala ate obusiraamu kukola ate okukola ekisingako bulungi kutuula era gyabira no gyakuma okubawo omugaso eri bba ng'atudde naye waliwo bannaffe abamu ng'embeera nkalubo naye nze ate mu binneewuunyisa bulaba ng'omwami ng'avuga emmoloka miliyoni 2.5 manyi omukyala akola firakula kyennyume kyakiri najja apanga emmotoka we miliyoni 2.5 najja tali yeeka yagenze kola so nga abandi badde osuubira oyo ayina ezimutuuze waka
1: talina kyanoonya
0: bebe basooka mu kibuga ati n'otuuka n'osanga omulenzi ku muzikiti ayokya kabalagala ayokya kunyamanyamaawo naye ng'omukyala atudde waka akusimanyi bwogenda kannyonnyola ayokya kabalagala n'obucapatyawo
1: omukyala ali waka yebikkiridde bulungi nnyo abeeraawo
0: niyo nayina emmoloka ya miliyoni 4 najja tiyamugulira 15
1: ali mukalina eri eyo
0: bakeera kufuluma bombi mu magezi ga yugandaga nti onayina emmoloka y'emiliyoni 4 ne wagamba omukyala nti tula nja kuwa miliyoni 2 buli mwezi akisobola takkiriza ajja tatula waawo akeera kugenda gobansi kubanga azisobola bulungi omuwa miliyoni 2 buli mwezi ezitaliko na traffic jam simanyi enkuba yatukubye simanyi minini jam jenu meeting batwakereye kilin tayinza kutuulirayo jala genda kugoba duniya nange uyo jindi tufuna mpula tuba tuuza munange tuba nakunkunyedda salatu sasera
1: amen webale nnyo webale ddala programu boza imamu bakadde baffe abagituusaako ba SH family hardware basanga wakisobo tuka wakisobo kwata kuba erigenda ku headquarters za district opos ne masigiri nuru ebizimbisibwa bbeeyi layinsi ate nga birungi nnyo awo bisangibwa ebya plumbing ebiri mbujjuvu ati tubategeeza mukwano abasuubuzi nti emifaliso bayisaze nnyo ebbeeyi gwe nga owulira nga oyagala okubeera nga ofuna obwangu genda ogulewo kati nabo account oteekako sente mpolampola paka lonootuukiriza ekirooto kyo ate nga haji haruna serunjoji byonna abikolerako kankwongera essimu ya SH family hardware wali ewakiso eri 0754343454 oba 0700043454 atenga ebyenfuna mukwano bigotanye ebizibu bikuzimbye kakayumba jangu wefunire ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifo n'ebiseera omwana okulibwa edduwa obubonero bw'enkomerero n'edduwa 10 ng'oli mu buzibu byawandiikibwa Shiraimu Bukenya ku nusu 12 zokka ezaffe eza Uganda n'olwekyo jangu wano ku reception ya Pearl of Africa Radio sobola okubeera nga obifuna Prestige majani siyaji wa mlimba msika kumigati ya limwe bilisa tomoni genda supermarket ya kulio kumpio weduke ya kulio kumpio mfuna masubuzi mugende mchapa jeno enterprises wali mchukubo opposite na mbosa kezi au wenyini aji Rashid Senyonga abirida wudara abagenda kumikolo prestige majani abana mbatele kumbuji mlimwe birunge biyamba omwana okubanga bwa muri yako kale akula wamu nga ebirwadde tebimutawanya tawanya kadde katukutte nyongera kwebaza banage tumebale nyomwe bali eddala okubanga tushambulya wamu nyongera kwebaza abawereza ebibuzo temufayo ebibuzo byamwe bijja kugwayo tujanga genda tubisoma gwe chobokola tova kupalo FM chikumu musambu katonyeze mwenda kulalio muntu wabulijo tujia kubanga chibuzo chochi kutuka kutusikane insha Allah Abdul Hamid Kizito Msenza ndage manyaga ange mbadene imam Ahmad Suleimani Cheyune assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Okay. Nja kusasira mwemwena abafunye obuzibu olunaku olwaleero. Naddala abafiiriddwa abantu bammwe. Bitalo nnyo ddala. Tujja kubagumya saako n'okubasasira titwava eri Mukama Katonda era gye tulina okubanga tudda. Tusaba Mungu abagumye abasibe ekimyu naddala mu mbeera ey'okusoomoozebwa efaananako bw'eti. Abakosefu namwe twongera okubasaasira saako n'okubagumya nti mugende maaso n'okuba nti mufuna treatment. Buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi. Obulamu mutuba bw'otaguwembera gugenda maaso n'okuba nti gukala. Nja kusaasira abantu abayita mu kusoomoozebwa okutali kumu. Bangi bannaffe abagenda maaso n'okuba nga bawuliriza radio eno. Nga radio agiwuliriza asobola okutwaliriza ku birowoozo. Nga radio agiwulira oba agiwuliriza asobola okuguma. Abangi bannaffe bali eyo abalagiriza emmaali okuva emitala w'amayanja ng'ali awo abigatagata biganye emmaali baganye okugita ku URA n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Abamu bakolagana n'abantu emitala w'amayanja n'alagiriza emmaali ye naye ali emitala w'amayanja emmaali n'agiremera. Onfuna bulungi. Weereza sente zeti n'oziweereza oli emmaali n'agiremera n'abanga tazzeemu kuwuliza tazzeemu kufaayo ku kiki ky'ogamba gwe n'akulekaawo. Bangi bali eyo balina okusoomoozebwa okw'enjawulo. Bannyinaffe bangi abagenda maaso n'okuba nga bawuliriza radio eno naye nga ayina okusoomoozebwa ku mutima. Bangi bababbye mu mbeera y'ekyeyo okubaffera baagala okubatwala emitala w'amayanja bakadde ne beerekereza ne basasula obusente mu buli mbeera ne beerekereza ne batuuka okutunda ebyabwe ne batuuka okwewola kyokka ng'oluusi omuntu gwe bakolagana naye mufere. Kibi nnyo. Kale nno twongera okubagumya naddala mikwano gyaffe bawuliriza abaffe abafaananako bwe batyo. Bangi bannaffe bali emitala w'amayanja eyo bannyinaffe naye nga bali stranded. Yagenda kukola n'atuuka ekiyumba ne kitabuka omulimu ne guggwaawo naye nga gy'ali takyasobola kudda ku butaka mu mbeera efaanana bw'etyo. Bangi bannaffe bali South Africa mbeera gye balimu sinungi. Bali South Africa embeera gye balimu sinungi. Ndoza abagoberera mwabiwulidde okusinziira ku byetwongera okugenda maaso n'okuba nga tufuna. Uganda eri mu kaweefube okulaba nti eragiriza eyagala

0: Okay, bajeta Pal FM chikumi mumusava kamuza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jjajja Buda Kayongo Hakim. Ndine kanso Layla tutunulira ensonga enene. Kanso tugende ku nsonga y'abaana abateeka w'ekikookolo batukoga nti taata takyategeera takyakkirizibwa kutunda kantu konna wano. Eteeka ligamba liti.
1: Nianza nyose wechibuzo chwa mbuziza. And kunsonge iyo, abana bachikola, bachikola mbumenyi wa amateka. Kuba amateka nga go, gagamba nti omuntu yenna okumudeclaringa nti this person takyasobola kutegeera, kintu kyonna kigenda maaso, oba takyasobola kubaako kye yeekulira ng'omuntu, alina kuba ng'akebereddwa medical doctor. Someone are specialized in that na confirming anti omuntu ono tasobola kola chi tachasobola kola chintu chonna kululwe era yetaaga administrator in such mumbere iyo asobola muyambako era abana bwe baba bachikoze babira bachikola mbuchamu sibwe kiba kino okuba
0: abana baba bachikoze
1: yes bachikola mbuchamu amateka tegachikiriza.
0: Mwalimu haba chikula nga pega sene mama wawe. Eri ruri ingi ojituwa dekubana. Mwalimu haba ne mama wawe ni waganda. Ni waganti. Tata chakirizi wa kutunda. Chukange wagambe akirizi wa kutunda. Yoya ina. Ebi waandiku.
1: Yes.
0: Au. Tutuwa limu hao. Tulabe.
1: Kati echintu eto. Bwechibanga chitufu ngo. Tata waba na wotali. Na buzibu wana kumutwe. Aba kirizi wa kutunda. Na ye wali wo cases watakirizi wa kutunda.
0: Uwa.
1: Kese, chetusobo lo kuwecho kula vida konti. Singa tata keda kumacha. Na zimba makage. Wazimba makage nga agalimu ye na abanabe. Mululimi orafe tutela chita matrimonial home. That matrimonial home. Nebwa nkuba deyi yo nga gwe wagule ero ine empapula zaawo. You have restrictions. Tosobola kumala gatundawo. Eyo yokka situation we basobola abaana ne maama okuvaayo ne bagamba nti tata wantagenda kutundawo kuba ki. This is our home, matrimonial home.